0: keessa gaade abra manat maukisve aur koi nahi kar sakta.
1: Sunte rahiye Shiva Radio, yahan hai khushiyon ka sangam.